tamatihon inakis kawak awa isakihak ninanamtihipain uwawiyaka sa ginskin itansin tamatihon.